Corfi, apo ku abrala na susan mo sabef inyo usoye yore apo ku yan? Corfi, apo ku abrala na susan mo sabef inyo usoye yore apo ku yan?